tax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay ceeb ak yoyu te ñom ceeb daf leena tabarakallah soxal xam nga ceeb bu añ jotté di ñox ceebu jeun te ceebu jeun du ceeb dong lañ togg ak jeun ñom sopp na ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xuluñe bari nañ ci biir waye duñ leen tuddu ceeb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwleen ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jàngalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoñe duñ leen tuddu tabarakallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu dikem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yununtam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kemtane yeb yoy yonent bu ma se yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mis yeb nek benn dekk lolu ci mandara ga ci kemtane yi yalla yi di wone ne yonent bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma se yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim ne tan ci ruq di wote lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn lu makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tambu ñaaral bi saay bi waxtane banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ardi marratayn dalan ci ñew insha Allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew insha Allah ñentelu tomb bi sar bi andi lenn ci liñ ci dé al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko sét di jikko sar bi dal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solul sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul mithali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko na yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way and ndok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doom jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk gi nit ñey dekk

tepale da ne ga ya da yau lan mun jaru yau bayil mafai jaru yau kai bayil mafai te ne ni babu kan bayi khali jahalu billahi wa bariyu bi ati ati yi barkal wa ikum musla mun illa an takuna ulul barbanak tijaratan am commerce hadiratan mutiya legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digal suba ba falisa alaykum nikul bak falisa alaykum nikul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ koy bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi defay ci legi mu ne lol mo am ngeen ko bintam du wañi dara ndax da jëm ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxam dem ci mu ne koku mom ñak ko bindé ba ñew dara amma su dé lèb rek ah nañ ko bindu wa ashidu ngeen wut sédé inna izata bayatum bu ngeen jaayanté su jaayanté amé ngeen wut jaayanté bi nak dafa wuté ak légui jaayanté bi ñi def ñun ndax jaayanté bi wéccho la woon hayakumullah jaayanté bi wéccho la woon waye jaayanté tay bi tuba bi def ko jeule ca ni melon moderniser ko bu jekk da ngay am saw soxla pep nga wut ben ko wala ben ko nat ci pep sakil pel bi mu nat ko bobo saw sakil la yalla mo li jor bind legi nak tuba bi dem ba djel khalis def ko ak weñ da ngay ñew ngapp weñ goge ñew ci boutique ba joxe weñ ga bu deew jurom mu jox la kalimet lan ko jox mu denc ko mom lim la jox yow nga jëfëliko do am lo jël sa kër jox ko lolo waral legi ci baatu jaay bi tekki wéccho soppi ko fofu motax mu daan am riba té légui riba ci jafé ci gis ndax bobu da ngay am ciép ci kër ga wala pép soxla ciép sa pép mu ci ngay tib rek ni moy isa kalu ala an-nas yastafun wa isa kaluhum aw wazanuhum yukhsirun da nga ñu waji nat ben pot ci sa pép mi sotil baba nat ben pot ci ciébam nat sotil la boba sama sa andi pep bu ëppalé riba la motax jaay kër yi dañ lan wut pot bu ñuy naté seen yëfu bop pour jox la ak pot bu ñuy naté seen yëfu yow pour jox seen bop léegi seen baram lañu duggal ci biir pot bi mu wañi tuuti ciéb yalla mu ne loolu kat mi waxé bu mako wala tabqasu an-nasa ashya'ahum motax économie gul islam mom rek ta set sel ci da sepp ñu jaaj rek tabarkal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay sédé xam nga suñu jaayante bi fi nek no koy wutale ay sédé ñay mo da nga ñëw angal ma mu la mu jox ma genn na jox ko juro mu jox la da ngay wax waji kay sédé ko parce que jël na la xam nga no wala tax nga jëg baat yi wala yudar bu mu lor katibun bind kat wala shahid sede katit bu mu lor buñu loré buñu lor buñu lor fi moy buñ def waji dekk fi yobbu ko geejo way yobbu ko tengé yobbu ko pikin fu ñu yobbu ko fa moy bu len ko lor legi wutal len ko auto mba ngeen koy fay ndax bu ko moy dalu day lor aji shede yi bu fekke mom da nga fi shede abatay lola mo taxon ci l'islam ñay dajale azaka yalla ne wutal len len ci saldu wal amiluna alayha ah wutal len saldu su ko defé condition azaka jox la ñu bëlé reçu nga dem barkal wa in taf'alu bu ngeen ko defé

tabakh bak na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbi isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakka yalla ni ñepp bakka yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobbu len te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba gi ci sa chamoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone ngay man ni gaay def duma ko def ci côté chamoñ lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yobbo moytul do ñibisi lolu kon moy mbir ñu mom sa boko bene rek safan lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay loola keurel tabarakallahu di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gamna yalla ñu ndey gëm nañu yalla ba tu xul ci alquran mat na ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fekk xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne xul waxal nangam wala mu ne da nga laaj nangam fi la ko laaje waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bu la sama jami laaje anama wa sa'a ala ibadi anni suna won fakhul nagalen wax ba tu wax ji day melni dang ci yit xel gu yalla sori waye mu rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fu fe dan ak li jep yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu ba tu khul day woné ne alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu bolé ca dani khul waxal ne khul amanna billahi nel gemnun yalla mak sama gaay wama unzila alayna at liñ wacce won ti ñum moy alquran gemnun ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sohufi ibrahim ya gëm nañ ko wa isma'ila lañu wacc ci isma'ila téré ba gëm nañ ko wa ishaq lañu wacc ci ishaqa gëm nañ ko wa yaquba lañu wacc ci yunus yalla yaqub gëm nañ ko wa asbati lañu wacc ci sëtum ya muy doomi domam ya gëm nañ ko wa ma utiya musa lañ joxon musa muy tawrat loolu it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil loolu it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow ne gem yi yep ne gem yi yep ne gem lañ wacc won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sidi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ne min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon dis ko wara bayyi ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunuti lay wax ne len gaay beuguma nangam té nak ku gëm nonu ku nek bu yunuti bi ñoy neen gaay yalla na na beugul nangam la nga war def moy nga bayyi lolé ndax so duggé ci ben train bi di dem am ku yegg ci biir nek douane wuur ku ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lota parce que da nga gëm ni bo agi ci poste douane bi bu muy tout dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunus bi sallallahu alayhi wasallam alihi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bayyi yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu agi ci arrêt ben way wacc leg leg mu agi ci arrêt ben way yé motax ku ci nek té amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car car sa tarak nga jëgë fulé ca fañuy taxaw ca biir dëkk ba ca boori sandaga bo yéegé ci kaar bi muy dem ci aré am ñu wacc am ñu yéeg yow lay wax da nga naan kaar bi du manki client mukk waaye ay bu ak say jëppal bu ak say jëppal ñëppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna nu la mel mooy da agul ci aré bi dafa agul ci gaar bi rek ci terminus bi rek waaye bis daal ci terminus bi ñëppay wacc waaye ne fii ne agagul terminus bi motax gaaya ngi yeeg gaaya ngi wacc tey jii boo demoon fi nekk nii ca robu kaay ba am na ñoo xam ne ñii wàcc nañ ndeysaan ba bañ àgga ca seen arrêt waaye boo demoon fi mu nekk nii ca maternité ba am na ñoo xam ne tey lañ yeeg bi arrêt bi mu agsi seen arrêt noonu la mbir mi mel
yalla tabaaraku ta'ala kon mune yunuti min rabbihim ñu jogu seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nekk dañ ko wara moytu.

0: kon alhayatu dunya dundu ko jeeg gi mataa'un ab yobbal rek la wa inna daral akhirah wa inna al akhirata hiya darul kharar kër gu mu jeegal moy këruk saxga darul kharar moy al akhirah adunya mom dañu fi jaar jall lu fay am kër da nga fi toxo daru gëreñ ak mi darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci këruk dëgg ñom ñoo xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wala intiqal minha fa imma khuludun fi an-na'im aw khuludun fi al-jahim jal jal musal al-qurtubi munne wa murad bi dar al-akhirah al-janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al-qurtubi dik fuk ak jurom khatum yett temer ak fuk ak jurom ñaar suratu ghashiri ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu mel lim defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhirah illa bi miqdariha dun ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su al-akhirah yalla fay la ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee buñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu ñu nak ñew nga ne waaw mu ne ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci goor ñi aw unsa wala ci jigen wa huwa fekk nak bam koy def mu'minun gëm na yalla ta sam na ngëm ga ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw goor mba aw jigen te gëm doora def yadkhuluna aljannata dañuy duggu aljanna yursaquna ñu leen di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci lu dul ak regle suratul ghafir ay ñu fu kon bala kenn defal yalla ha wa huwa mu'min na duggu waaw ndax société ci dëkk bi entreprise yooyu fépp foofu lay liggéeye la ngay njëkk a def mooy woowo mu'min defar say këyit ba mu baax ñu embauché la wala ñu jël la nañ la jëlee waaye këyit ya leer loola mooy tax bu weer deefee nga mën a mos la ngay mos surtout ghafiri aaya ñin fukk tabarakallah ñu teg suñu baaraam foofu ci aaya ñin fukk ci suratul ghafiri di ñaan yàlla tabaraka wa taala daje fii beneen yoon aaya ñin fukk
1: assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Cogne si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi leen di indil aji mojjat ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi woon ci suratu ghafiri amoon nañ ci ñeen fukki aaya taxawoon si suñu borom tabaraka wa taala di waxe jëfi doomu aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yursaquna fiha bighayri hisab yalla di wone fii ne ku jëf lu bon moom rek lañ lay fay amul nag charte jëf lu bon moom amul nga doon ku bon ba noppi jëf lu bon amul nga doon loo mën a doon moom jëf lu bon amul charte ku jëf lu bon rek moom lañ lay fay jëf lu baax nag daa am charte moo tax moom moo gën a jafe képp ku jëf lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen te fekk nga gëm yàlla ma ko kooko daa am charte waaye jëf lu bon moom amul charte moo tax na ànd ak ñu bon ñu rek di dem muy sorutu ghafiri aaya ñeen fukk war a doore tey insha allah ci aaya ñeen fukk ak benn wa yaa qawmi maa li adcuukum ila annajaat wa tadcuuna nii ila annaar ni ma ko waxe won keroog ci bindi beewestu Musa dafa am mbokam mu gëm ba noppi di nebb gëm ga ba wa assemblée nationale ba dajé mu nekk député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wéel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi sañé wax toog ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jep luma xewle ñu ko ci lan mo yeen ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawé ci jafen jafen ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yeen ngeen may wo jeme sa war mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune dal yeen dama len di wo jeme len ci najat taxe ak ko sobe yeen ngeen may wo jeme ci sawara yeen tad'unani li akfur billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wëndi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamni aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yépp da ngeen ma bëgg wo li akfur billah ngir ma bokale yalla teralal ko teralin yo xamni teraluko wala lamu teral ma duggal ci sama loxo diko soppat lolou ngeen ma bëggal da ngeen bëgg ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woru ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala mu bokale ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la teralun yalla lu mu yag yag moy teralun yalla lu yalla ne seexlu len ko bayi len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te bayi ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te boot ko te yanu ko rek loola jara jël mo jara boot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang ka bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay basare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam lamu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom yi mu teural jaar ci modik njub waye baye ko fa modik ndëngati ki di rajulun min ali fir'aun ne nit ñi tad'una ni li akfur billah da ngeen may wo bëgg ma wedd lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm makoy bokale luma xam wa aduna limay wax democracy dafa dem ba legi maye ne mbirum yi yalla teralon war nañ ci amana dem set ci teralin ya soppi te yu depp ak suñu dundu ndax itam yu ñu teunk tem teunk ñu ko du nonu lool la ki di jujjute bam ko jinde ak legi yag na lool ndax ci jamono yi Musa la won mu am xorom am solo ba bi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teural règlement intérieurul islam ñu fab ko dugulale ko ci biir donte ci def bayyi nañ ko tabarakallah wa ana mo len man di ad'ukum ma ngi len di wo ila al-aziz jëm len ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balakat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku mëna balé la
0: su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf koy ndox du jar. Surtout xaas yi ay ñin fukk ak ñaar.

neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jëm lolu ulaika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci deggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatada neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañu ci yalla musal suratu sabai aya juroom aya ji ñu toll moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq wayahdi alquran day jubale ila siratil aziz jeme ci yoonu ko teddiki alhamid ko santiki alquran da fay womat nit ñi jeme len fumu len jeme ila siratil aziz matax ab yonent du am sañ sañ wote ila siratihi ab borom xam xam du am sañ sañ wote jeme ila siratihi dedet dañuy weer mbir mi yalla rek sirat ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu sabai aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoni usulub yiñ dan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ dan jaare ngir mëna reetan yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ len tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji den neena innakum yin la fi khalqin jadid disnil bindat bindugo bes ngien mel ni ngien melon lolou lay wax li biñ koy wax liñ ciy jublu moy jema woné ni ñom lolou yoonte bi nan dekk amna lolou alquran nan dekk amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagati ko tank yi tabarkal la ci nekkon ci app deñ yaram mi la ci nekkon ci tabarkal la kawar rose nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fekk ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena dañ ñu bindat bindu gu bes ndax rek wedd guñu wedd alquran waye barkal bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xoti ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yag
doomu gerte.

ak wax ya nga xamne mo ci aji won ci bind bi wess yeb ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may koko waye may wu ko nak nam ko bëgge ndax iblis nam ko bëgge won mom moy mu baña dé mu am maqamu mutal ni baña dé nek fi rek ba yalla dekkal nit ñi mu daldi and ci mbolo ma suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko maye non fokk dañ lay ray nga dé ni ñepp mas ni dé metté dekki ni ñepp ni warata wala tay ci katun borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan la nga ma ca may bima ak waytani ci sama bu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalen rafetalal ñom doomi adama yi fil ardi ci suuf mune lepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de moy yalla wala lu meuna doon sheitané neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yepp ni ñi ngi moy yalla gisa nga nit ko xamne limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye mi ngi koy def mala ci doon jox misal da ngay gis ne jigen bu aw yaramam nekk ci bit rek mi ngi def lo xamne ngor bëgguko diina bëgguko waye gisa nga ko xamne ki def ko ci bopam danaka titeur lay doon ci mom ndax ñak yeul lutax ndax sheytaane moko rafetal rafetal gogu ngi rafetal nak mom sheytaane moy nepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama doon ko daw iblis dana fexé ba lolé ñukoy def ba nepp nak rafetlu ko ba tabaarakalla gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba deyatu ko mu tak ñaari lam deyatu ko mu tak ciene wéssu nako sax légui dafay lettu ci alquran mi ngi ñuy netti ne sheytaane neena ñu yalla yéré lepp dana fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def te du ngeen yett ni yeen gi moy wala uhuyannahum munawat nane nalen dawlo ajma'in ñom ñep lay dawlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'in ñom ñep lay dawlo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñu duñ fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak leen yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dawlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man sheytaane ñoña de mënuluma len dara ñoña de mënuluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga deug de mom tay iblis day wax nga deug bi maana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaaraku ta'ala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga deug xala suñu borom ne ko wax nga deug de hadha yoon wi siratun aw yoon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yoon bi siratun yoon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yoon wu jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yoon wi day man yalla wut sima day sheytaane na la woor na yow ko ka mom ñak nga ko yima lay yegal dal moy inna ibadi yima mëna wat ñoy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben pexe illa ludut manittaba'aka kullu top min al-ghawina te bok

ñi daw suratul hijr ay ñin fukku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa laka alim sultan illa man tabaaka ludul ko la top nak min al ghawin te bok ci nga xamni ñom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi manu lu len dara yalla neena ko sama ibadi do len manal dara shaytané dana fexé ba nak ku jogati lolou nga xamné moy nek ibadullah do ca nango don bi makna iblis day fexé ba deg bu turu do mu do ko nango leg lay sax boné ibadullah ci lay gëna oyé fa ci nit ñi boné ibadurrahman waye shaytané mom day fexé ba baat bobu mom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nango don waye alquran mo ñu jëjëw ko noonu moom daf ko def benn programme nit ñi tuddal ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan nan ila ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjul alquran doonte dañ la koo tuddee di ko yooye boo demee ci suratul furqan aaya juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy